sa me susa mi ya bibia enye yo dia me de me sa besom no na ya basa enye ma papa pi wo ya simu na so me kwa dia bi tu me ka me sada e ka sa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chadia papa pa nyinye ya penyina free ne chaiba tiye ewa de sibisa no de pama hon wodi ahwehwe na wobɛhunu wobɛma wobɛbiawo woyɛ onyankopɔn sɛ so ne ne suban so nti

ati ade na nipa ko ade e ba de fi na ko mu nyina se mama ya ma nipo unipa na sanity sa mesa suni bisubanso

Avadia mi bueno, roi. Nasa me kama sa mo chia no ya. Obati, obati, obati, nuwa jibiswe.